Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Die be be na ko. Friendly service and fearless nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bi

0: diye
1: abadom
0: bibia wo mu bisa traffic ne chia ke make sure bibia be dodge afa enyum no so die be be na ko friendly service and fearless nina eso mi sad so me sia ma nemu men kan cho bia wo be ko konsa dia ye mia
1: se bibia bi
0: bibia chimade wa sapa fm so
1: e ti sia me
0: ma